0: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tingke.
2: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: B-Mac Premium. Kitang-kita ang galing.
8: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
9: Huwag ka pong maniwala dyan.
8: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
10: Your voice matters.
8: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
11: There any objection?
8: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
9: Oy, wait ha.
8: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up, up, up! Walang take out!

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: GV 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Ruwak! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang-kita.
13: Ganado kaya malusog.
12: Kitang-kita.
13: Timbang ay mabigat.
12: Kitang-kita.
14: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
15: May kontrabaho formula pa.
16: Walang amoy.
12: Kitang-kita.
13: Ang pangarap ng pamilya.
14: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
17: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
18: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kuwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Bang Spice, DJ Nice. Sa kanyang programang Isn't It Nice? O yan, syempre holiday ngayon. Alam nyo na yan. Ayan, kamusta po kayo? Anong lunch natin mga ka-vibe? Samahan nyo ako hanggang mamayang 3 p.m. O, diba? At syempre kahit wala naman si DJ Nice, andito naman ako, diba? Very nice naman, diba? O... Ayan, it's May 27. Apat na araw na lang, June na. Ayan, birth month na ng inyong titang ina. Yes! Ayan, at syempre mga ka-vibe, samahan nyo ako hanggang mamaya. Ayan, para sa isang masayang usapan, naba, bago to ha, tungkol sa sports opportunities at community service dito sa ating probinsya ng Pampanga. Ayan, kaya dalawa yung ating pag-uusapan ngayon, very excited na ako. Ayan. Kaya mga ka-vibes, samahan nyo ko hanggang mamaya at makikilala nyo na sila. O yan, mga kasama natin today. At mga ka-vibes, kung kayo ay may mga song requests, so diba, nice na nice lang tayo, chill na chill kahit napakainit sa labas. Oo, eh, i-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. You can also follow us on mga social media accounts sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991. At kung kayo po'y subscriber ng Signal TV, lipat kayo sa channel 306 dahil mapapakinggan nyo kami dyan. And of course, you can follow, subscribe, and like us sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. At nga, mamaya nga ay live na live po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At para mapakinggan nyo kami 24/7, anytime, anywhere, mag-download na ng Mixlr app at Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. Para sa merienda nyo mamaya mga ka-vibes, kung kayo'y close to payday na, gaya ni DJ Amir, eh mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Dahil holiday, aba, pwede nang mag-live yung mga ipitang... pasok dyan. Yung mga 4-day work week dahil naipit ang Thursday eh nag-leave na sila, nag-file na sila ng leave nila. Aba eh, ano pa bang gagawin natin? Eh di syempre mag-relax, mag-chill, oh, diba? Saan pa ba tayo pupunta? Aba, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food and refreshing drinks, and KTV rooms. Open sila 24/7 at... free entrance. O, diba? 12:35. Abangan nyo ako mamaya at makakasama na natin ang ating mga guests this afternoon. O, sige. Basahin natin yung message ng ating mga ka-vibes bago tayo magpatuloy. Mula kay 7969, good afternoon DJ Amir, pakiplay nyo naman po ang Karera by Bini. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Mula naman kay 3016, good afternoon DJ Amir, pwede po bang mag-request ng All These Ladies by BGYO? Salamat po. And ano pa to? Ayun, mula naman, siya na pala yun, same. Sabi na eh, ito na naman si Norberto. Akala ko po nagbibiro lang si DJ Spice Girl na kayo po ang magjujuti ngayon, DJ Amir. Totoo pala. Siya po ang expect ko dyan. Basta pa talaga holiday off ni Spice Girl. Kasama po siguro ang gwapong Pokemon. Absent din. Wala pala si DJ Benjamin. Bahala kayo dyan eh, holiday nga eh. Thank you so much, Norberto. And wala kay 3016. Hello, DJ Amir, ang pambansang titang ina ng bayan. Masaya po ako ngayon kasi natanggap ko na ang aking subsidy. Ay, sana all! Ayan, oo. From Nino, ang poging transporter. Congratulations sa'yo, Nino. Sana all! 12:36! O,
eto naman, umindak tayo, mag-super bass tayo ni Nicki Minaj. Kasi it's a nice, nice day. It's a sun Wednesday. Bahala kayo dyan. Ayan, again, ito si DJ Amir, ang titang ina ng bayan, sitting in for DJ Nice sa kanyang programa. Isn't it nice? Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

And we're back mga ka-vibe. Siyempre, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina sa radyo, DJ Amir, diba? Sitting in sa programang Isn't It Nice? Para sa inyong nice na DJ pero lagi may pabaong spice, DJ Nice. So, sorry ka DJ Nice, wala ka ngayon ha. 1:30 in the afternoon at tulad nga po ng aking naipangako kanina, aba, meron tayong mga special guests, may mga bisita po tayo at ngayon po, dito sa ating Facebook Live ay makikita nyo sila, ayan. Pero bago yan ha, at kanina pa nagpapa-shoutout lang tong kumare ko, ayan, shoutout daw sa kanyang mister na nakikinig, si John, John Compio. Ang asawa ni Crisel or Isa Compio. Ayan, happy listening. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kumare at kumpare. Anyway, mga ka-vibes, magpapatuloy tayo sa ating program dito po sa programang Isn't It Nice with DJ Nice. At syempre, isa na namang makabuluhan at napapanahong usapan ng ating i-share today sa ating Wednesday What? O, diba? Alam ko pa. Wednesday What? Ni DJ Nice. Ayan, lalo na po sa mga job seekers, ayan, mga fresh graduates at maging sa mga gustong magsimula ng panibagong career journey. Kaya naman ngayon po sa ating programa ngayong hapon, live na live na tayo sa ating Facebook page. Paki-like and share ang ating Facebook Live sa www.facebook.com/GV991. At pag-uusapan natin itong Obrang Kulyat Sulong Tagumpay Job Fair. So, ito isang proyekto na naglalayong magbigay ng oportunidad at pag-asa sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho at bagong direksyon sa buhay. Nako, lalo ngayon ang hirap ng buhay. Kailangan natin ng trabaho, mga ka-vibes. Kung pwede nga lang ilang beses tayo magtrabaho para kumita, para pagkasyahin. Oo, samantalang yung iba dyan, hindi

0: Mga nakikinig.
1: Ayan. Magandang hapon po, DJ, and sa pamilya ko po nakikinig dyan. Hello po.
2: Oo, at nanunood, o diba? O yan, sana i-like and share nila yan. O. At syempre, ayan, pag-uusapan natin, sino ba yung mga pwedeng sumali dito at paano ba makakatulong ang programang ito at para sa mga kapampangan natin na naghahanap ng mga oportunidad. Ayan, ay sino man po ang pwedeng sumagot dito, President Allen. So, ano po ba yung obrang kulyat sulong Tagumpi? Tama ba yung pag-pronounce ko? Hindi po kasi ako talaga Kapampangan. At sino po yung pwedeng dumalo sa job fair na ito?
0: Okay, DJ Amir, maraming salamat po at sa GV99.1 sa pagbibigay po sa amin ng oportunidad, no, na i-explain po itong proyekto po namin na obrang kulyat. Ang obrang kulyat po, ito po ay isang proyekto ng JCI Angeles City Kulyat na nagki-cater or na para tulungan po yung ating mga job seekers or yung ating mga empleyado na gustong mag-explore naman ng ibang career. So hindi lang po yon, pati po ito rin po ay para po sa mga kumpanya naman, mm-hmm, na naghahanap din po ng mga qualified na workers. At aside from that, DJ Amir, ito pong obrang kulyat ay napaka-special dahil hindi lang po namin iko-connecta ang mga job seekers with, mm-hmm, the companies. We are also having a free seminar.
2: Oh. So,
0: yun po talaga yung layunin ng obrang kulyat. Eh, hindi lang basta-basta nagsasabit kayo ng CV, pero ang layunin po nito ay bigyan din po ang ating mga kababayan ng sapat na kaalaman kung para mapataas ang kanilang mga chance po na matanggap, no, at makonekta sila sa mga gusto po nilang trabaho.
2: Mag-sample nga kayo, President Allen, ng seminar. Ano tong mga seminar to? Diba, communication seminar, tawag dito, ethics, job professionalism. Ano po ba ang mga seminar na example na ibinibigay nyo rin?
0: May tatlo po tayong seminar dito, mm-hmm, DJ Amir. No? Number one, it is staying grounded in the workplace.
2: Mm-hmm.
0: So ang layunin po nun ay just to give a background or to explain to those who are listening kung paano po ba ang maging grounded in the workplace, and it focuses po on their mental wellness.
2: Ayan, okay.
0: Meron din po tayo, DJ Amir, na how to prepare yung mga resumes po nila.
2: Mm-hmm.
0: Ano po yung mga katanggap-tanggap po sa ating mga kumpanya? Ano po yung mga tinitingnan na tinahanap ng mga kumpanya sa kanilang mga resume? At isa rin po, DJ Amir, ay yung aside from those two, no, meron din po tayong preparation po for the corporate world. So yung iba na gustong siguro from the government who might want to shift to the corporate world, meron din po tayong seminar para paghandain po yung mga aplikante po natin.
2: Mm-hmm. I see. Oh, maganda yung mga seminar na yan, ano? Sa mga sinabi kong seminar, walang tumama, ano? Ayan. Maganda po yung ganyan kasi lalo ngayon, ano, dati-dati yung mga resume natin, yung parang ma-worthy, ngayon parang mas appealing sa mga employers yung medyo creative ka, ganyan, kasi doon makikita yung personality mo. At maganda po na isa yan sa mga ipinapa-seminar natin. Tsaka yung, ano ba ibig sabihin na kailangan grounded? Ano bang ibig sabihin doon, sir? Yung parang yung seminar sa pagiging grounded mo sa professional world.
0: Kasi po, in the professional world, if you will look at it, no, marami pong stress, marami pong mga pressures from, mm-hmm, the bosses,
2: mm-hmm,
0: it will help you look at ano po ba talaga yung pinaka-importante para sa inyo. Ano po, mm-hmm, ba yung nakakapag-stay sa inyo sa trabaho para po maging focus tayo at maging grounded tayo at magawa po natin ang ating trabaho ng mas mabuti.
2: Yun. Ang ganda ng mga seminar na yun. Sana kahit sa ang company may ganyang ino-offer na seminar. Anyway, Sir Allen or President Allen, first time ba to? Itong ginagawa niyong job fair na to? Ayun pala, si
1: DJ Amir,
2: Sir Paolo.
1: Po, hindi po ito yung first time, mm-hmm, na nag-organize si JCI Angeles City Kulyat ng Obrang Kulyat or in Job Fair. It started way back during the pandemic po.
2: Oh, okay.
1: Po, nung kasagsagan po ng pandemic, nung wala pong trabaho, yung ibang tao nawawala ng trabaho, yung employment opportunities po ay limited. Si JCI po ay gumawa ng paraan po kung paano, mm-hmm, po makakatulong habang may pandemic po.
2: Ooh.
1: Tapos po, ang nangyari po noon is every year po, ginagawa siya ni JCI hanggang sa nag-evolve po siya. Nadagdagan po siya tulad ng sinabi ni Press Allen ng seminars, ng mga lessons po. And ngayon po, I am proud to say na ngayon job fair po na ito, meron po tayong dinagdag pa, which is yung resume writing and photo booth po. Mm-hmm. Ito po ay makakasigurado na kung saan yung mga applicants po bago sila pumunta sa mga kumpanyang gusto nilang applyan, ay yung ibibigay po nilang resume ay maayos po lahat.
2: Ah, okay. Ayun. Nabanggit mo na rin yan, sir. May kailangan bang dalhin bukod sa mga resume na binanggit ninyo pag merong mga job seekers na gustong pumunta?
0: DJ Amir, ganito po, no? Kailangan po nilang maghanda ng napakaraming set po ng resume. Kasi po marami po tayong participating companies. So please be sure to bring several copies of your resume. Number 2, valid ID. No? And kung maaari din po, pumunta po sila sa venue na naka-business casual. Because yung iba po nating mga kumpanya ay pwede na pong mag-interview on the spot. So pwede na rin po silang ma-hire on the spot.
2: Oh.
0: So business casual dahil maganda pong impression yon sa ating mga prospective employers, DJ.
2: Siguro, nabanggit kanina ni Sir Paolo na nag-evolve. So, ibig sabihin, dumami na rin yung mga partner agencies or partner companies ng JCI na makikibahagi dito sa job fair na to, no?
0: Ay, nako, DJ Amir, punong-puno po ang ating venue, no? Ng ating partners. At isa pang kagandahan po dito ay sanction po talaga at suportado po ng Department of Labor and Employment. So, lahat po yan, nakabantay rin po ang DOLE just to be sure that we are providing the best job fair experience to our participants.
2: Naks, galing. Ayan. At Sir Allen and kung sino man na Sir Paolo, bilang isang JCI organized event, paano naiiba ang job fair na ito sa ibang recruitment events sa Angeles City?
1: Thank you po. Naiiba po ang job fair na ito dahil hindi lang po kami nagfo-focus sa job recruitment. Ang focus din po namin ay ma-empower po ang mga applicants and ma-improve po yung mga skills nila and ma-hire po sila on the spot.
2: Yan. Tumataas ang bilang ng mga nahahire on the spot ninyo sa previous job fair ninyo? Kumusta yung dami ngayon ng mga nahahire na employees?
1: Marami pong na-hire dahil po halos naman nang pumupunta na applicant sa job fair po ni JCI Angeles City Kulyat. Halos po lahat ng nag-a-apply ay may kaakibat na
2: parang naano na sila, naku-qualify na rin sila. Ayun. At syempre, para sa mga naghahanap ng trabaho o career change, President Allen, ano ba yung advice na maibibigay nyo bago sila magpunta sa May 30 at imbitahan nyo na rin sila?
0: DJ Amir, kailangan number one, no, look at their resumes.
2: Uh-huh.
0: Update nyo na po yan kung pwede nyo na pong i-update ang mga resumes ninyo. Para pagpunta nyo doon, ready na kayo. Number two, no, again, prepare your business casual attire. Mm-hmm. And aside from that, DJ Amir, lahat po ng detalye po na to ay nasa Facebook page po namin. You can follow JCI Angeles City Kulyat. All of the requirements are there. Please also register, no? And pinaka-importante din po, DJ Amir,
2: mm-hmm,
0: is dalin po nila ang kanilang mga ngiti at ang kanilang mga confidence.
2: At kailangan, ano, prepare sila, kumain sila, hindi namumutla sila doon, ano, di ba?
0: Tama po.
2: Para di sila prepared. Oo.
0: Tama po, DJ Amir. So lahat po, no, inananyahan ko po kayo lahat, no? May 30 at Marquee Mall Events Place. Sa ground floor po yan ng Marquee Mall. We will be having our Obrang Kulyat the full day. So, yon, we hope to see everyone and we hope for this project success. Kapag may mga kilala po kayo na gusto pong maghanap ng trabaho or gusto mag-career change, pakisabi po ito sa kanila at we hope na marami po kami matulungan po sa proyekto po ito.
2: Yun, thank you so much, President. At meron ba kayong gustong i-shoutout o paalala pa sa kanila, sa mga nakikinig nating mga ka-vibes? Sige, Sir Paolo, ikaw naman.
1: Shoutout po sa batchmates ko.
2: Sino bang ano bang batch mo?
1: Batch AI po.
2: Talaga ba? Oh.
1: Di po magiging possible itong event na ito kundi po dahil sa tulong.
2: Wow. Yes. Okay, ayos pala yan. Looking forward. Ikaw, sir, meron bang dadagdag ka pa?
0: Shoutout din po sa members po ng mga JCI Angeles City Kulyat. Kahit napaka-busy po natin ngayon, no, masasarap sa puso na marami tayong natutulungan, lalo na sa aking board of directors and of course sa mga napakasipag po namin na BBJCs. Hello po sa inyong lahat.
2: Ayan, no, may mga fans yata kayo dito, Sir Allen and Sir Paolo. Si Cholo de Guzman, nice one, press. And shout out my idol, Paolo Arceo. Ayan. And hello kay Juvi Sebastian and Lorna Tolentino. Thank you so much. Thank you so much, Sir. Mamaya makakasama ka pa namin, President. Oo, para sa iba na naman nating pag-uusapan. Exciting tong pag-uusapan na to kasi interested ako dito eh. Usong-uso to. Thank you so much, Sir Paolo, syempre.
0: Thank you so much po, DJ Amir, for this opportunity.
1: Thank you so much po.
2: Thank you so much. Ayan, ang dalawang masisipag na JCI Angeles City Kulyat. At sa ating naging talakayan ngayon, ano, malinaw na itong kanilang programang Obrang Kulyat, Sulong Tagumpay Jobber, hindi lang simpleng recruitment event. Ah. Ito ay isang hakbang para mabigyan ng pagkakataon, pag-asa at bagong simula ang maraming mga naghahanap ng trabaho, lalo na po sa hirap ng buhay ngayon, mga ka-vibes. At syempre sa pangunguna ng ating president na si Sir Allen J. Herona, pinapakita ng JCI Angeles City Kulyat na ang tunay na serbisyo, hindi lang sa salita ha, kundi sa pagbibigay ng konkretong oportunidad para sa buong komunidad. At syempre para sa ating mga listeners, oy, tandaan nyo yan ha, o May 30, ayan sa Marky. O ayan, o ayan. Anong oras to ulit, sir? 10 a.m. Sorry. 10 a.m.
1: to 6 p.m.
2: 10 to 6. Uy, mahabang oras yan. Ha? Kaya tama si Sir Allen, si President Allen, magdala kayo ng maraming resume nyo. Ayan. And again, maraming salamat sa ating mga guest this afternoon. At good luck po sa lahat po ng dadalo sa Obrang Kulyat, Sulong Tagumpay Jobber. Thank you so much, President Allen and BJC Kulyat, Sir Paolo. Ayan. Ayan, at kami po'y babalik. Makaraan lang ilang mga paalala. Abangan nyo ha. Ayan, meron na naman tayong makakasama later. Ayan, again, ito si DJ Amir sitting in for DJ Nice sa programang Isn't It Nice. Hanggang 3 p.m. pa po kami. Diyan lamang po kayo. Stay tuned. This is GV99.1, your good vibes.
3: 1:40 p.m.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Summer heat check ka vibes. Stay fresh.
5: Ano summer heat check? Baka shower check? Masyado nang mainit kaya ligo-ligo din ka vibes.
3: Stay fresh and stay cold this summer. A good vibes reminder from GV99.1.

0: And we're back again mga kabarbs sa 157. At syempre, ito na naman ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, sitting in for DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? At syempre, sabi ko nga, gaya nga na naipangako kanina mga kabarbs, meron pa tayong isang pag-uusapan na very, very interesting din para sa akin. At isang exciting at healthy lifestyle event ang ating pag-uusapan. Ito yung lumalaking sports craze na talaga namang patok na patok ngayon dito sa Pampanga, mga ka-vibes. Ang pickleball! O, diba? Kasi hindi lang ito basta tournament, mga ka-vibes, dahil may magandang layunin din ito para sa ating komunidad. At ngayon nga ay makakasama natin muli ang ating magandang lalaking president dito, si Attorney Allen Jill. Tama ba yung ano?
1: Tama po.
0: Ayan, Herona. At syempre si Attorney Aura. Tama, Aura? Aura? Pero parang mas gusto ko yung Aura. Parang wala kang ano? Meron ba?
2: Hello.
0: Ayan. Parang Aura.
2: Aura.
0: Ayan. Or Eunice Santos. Ayun. And syempre, para ibahagi nila kung paano ba nagsimula ang The Joliet Pickleball Tournament at bakit ito dinarayo ng maraming Kapampangan. Kaya very curious po talaga ako. Ano ba talaga tong pickleball na to? Ayan. Paano ba sumali? At paano ba makakatulong kahit na hindi tayo manlalaro? Ayan. Kaya pag-usapan natin yan ngayon. At si Ma'am Aura po, si Attorney Aura ay yung kanilang project chairman. Ayan. So para sa mga hindi pa pamilyar at ano ba daw pala, talaga tong pickleball? Sabi nga nila sports daw ng mga mayayaman to. At bakit ito naging sikat ngayon sa Pampanga area? Sige, Ma'am Aura.
3: Hello po, good afternoon.
0: Mm-hmm, good afternoon.
3: Yung pickleball po is a combination of tennis, badminton, and table tennis.
0: O paano ko lalaruin ito minsan sabay-sabay? Nako, mahirap naman yan.
3: Oo nga naman po. Naku, kung gano'n ko siya i-describe. Mm. Pero ano po kasi siya eh, it's a paddle type of sport.
0: Okay.
3: Easily accessible po siya kasi ang dami nating courts dito sa Pampanga. In Angeles alone, we have so many up-and-coming pickleball courts.
0: Mm-hmm.
3: That's why it's popular nowadays.
0: Mm-hmm.
3: Kasi not only is it accessible, we have premier facilities talaga for pickleball and yung community itself. Kahit na hindi wala kang kakilala sa na nagpi-pickleball, you join an open play, instantly you get to meet a lot of people kasi everybody is, yes, very accommodating po yung ating pickleball community. Hindi sila yung parang exclusive lang na dapat marunong ka ng ganitong form, dapat ganito yung attire mo and everything. You come as you are and people welcome you to the community.
0: Ah, talaga? Ganun ba yun?
3: That's why it's very popular po, DJ.
0: Oh, okay. Mm. Sige nga, tingnan ko nga. Oh, pasensya na kasi sa dami ng sports ko sa bahay. Oh, oh diba? Yung mga nagbabalibalibag din ako doon. Ayan, anyway, may age limit ba to? Kagaya ko, kung interested ako dito, ay gusto kong sumali dito. Attorney Aura, paano ba ako sasali dito? Kaya pa ba ng tuhod ko to? Mga ganon?
3: Kaya. That's why pickleball is also popular kasi wala siyang age limit.
0: Mm-hmm.
3: Basta kaya ng katawan mo, since it's also considered as a low intensity type of sport, basta kaya mong magtatakbo, maghahabol ng bola, pwedeng-pwede kang sumali,
0: oh,
3: DJ.
0: Okay.
3: Kaya it's a very...
0: Pwede pala yun.
3: Open. Sige. To everybody talaga.
0: Oh, Mami Normie, mag-pickleball nga tayo, Mami Normie. Ayun si Mami Normie sa GVAM. Ayan. Kaya pa kaya namin? Anyway, maliban sa sports, may advocacy rin pala itong event na ito. President Allen and Attorney Aura, anong organisasyon ang matatanggap ng proceeds at bakit sila pinili?
3: Actually, sa JCI po kasi, they allow you to choose kung anong beneficiary mo.
0: Mm-hmm.
3: So, I chose Bale Puso. It's a city-operated home for the aged.
0: Ah, okay.
3: Very personal po kasi sa akin yung elderly.
0: Mm-hmm.
3: Hindi naman, kasi dahil you seldom hear people talk bad about their grandparents, laging good yung memories
0: nila. Totoo, diba? Totoo. Ako so, din, oo.
3: So, when I see yung mga elderly people na isolated sila, mag-isa sila, I feel somehow a sense of responsibility to help them combat social isolation and para to help them remember that the society has not forgotten about them.
0: Oo nga. Lahat tayo tatanda.
3: Opo, yun din po, diba? Actually.
0: So, malungkot mag-isa pag matanda ka. Diba?
3: So, it's nice so, to think about na pag tumanda ka, there are people who na, would help you pa din.
0: Oo, ayan. Oo. Mahirap din kasi talaga na, yun nga yung pag nagkakaedad ka. And ako, close din ako sa lolo at lola ko. So, naalala ko tuloy lolo ko. So anyway, paano ba mag-register? Ayan, yung mga gustong sumali, kagaya namin ni Mami Normie dito. At makilaro. Free ba registration dito? DJ, o hanggang kailan pwede mag-sign up? Ako ba, kaway tuloy si Mami Normie.
1: PJ Amir, dahil may beneficiary po tayo, no? The registration will be at 1,500 pesos. Mm-hmm. That will be per person.
0: Mm-mm.
1: But may kasama na po yung shirt, may kasama na po yung pagkain, and with the chance to win mga raffle prizes po like paddles from our major sponsors.
0: Okay.
1: So para po mag-register DJ Amir, no, they can again follow our Facebook page, JCI Angeles City Culiat, at may mga instructions po doon on how to register.
0: Ah, okay. Ano ba yan? Pag nag-register ka dyan, may shirt ka, may mga freebies ka and all, may food ka, gaano ka naman katagal pwede maglaro ng pickleball? Mga naman tagta 30 minutes and 15 minutes lang yun.
3: Hindi po. Mabilis lang kasi yung laro ng pickleball.
0: Ah, mabilis lang ba? Tignan mo, wala talaga ako idea.
3: Mga 20 minutes lang po
0: siya. Ah, 20 minutes lang. O kasi rest. Hinahabol mo eh. Pagod tayo
3: low
0: eh.
3: Low intensity rin talaga siya.
0: Mm-hmm.
3: Tapos dahil tournament siya, you have to wait your turn kung sino po yung susunod na makakalaban nyo. But it's a guaranteed 3 matches po for the whole tournament.
0: Oh, pero sa pag mga kwarentahin ka na kagaya ni DJ Nice, mahirap na yung humabol ng ikatlong game. Hi DJ Nice. Ayan o, basahin ko lang mabilis yung mga messages dito. Madami pala kayo ditong fans. So, hello kay Idol Chair Aura Santos, Aryan Salak, Go Eunice, and Angel Santos, that's my attorney, and Albert Gomez, good afternoon to all. Idol Lodi, sama po kami dyan, President Boss, ayan, Attorney Allen, nice one po, driving while listening, going to project site boss. Hello po ha, thank you for listening po, at ginagawa yung background, ang GV99.1. Anyway, ayan, naglalaro kayo ng pickleball, malamang, ma'am, no? Oo, ayan, kumusta naman?
3: Okay.
0: Nakakapayat ba yan? Yung pala nakakabawas ba? Baka naman pagkatapos magpigil po, kaya yun naman kaya. Anyway, mabiro ko lang po yun. Ano po ba yung mga message nyo sa ating mga ka-vibes, sa lahat po ng mga kapampangan na gustong sumuporta kahit hindi sila maglaro araw sa bawat araw or sa araw ng tournament?
1: Para po sa ating mga ka-vibes at para sa ating mga fellow kapampangan, no, you can share our posters, our pub mats, para po mas marami pong mainganyo na sumali at maglaro. At if you know somebody who plays pickleball, you can also invite them. Remember, the more players that we have, the more that we can give to our beneficiaries.
0: Mm-hmm.
1: And also yung mga may sasali, no, may mga sasaling mga jowa, mga boyfriend, no, na hindi
0: yung legal ah, yung isa-isa lang ah. Oo, yung sa susunod na event naman yung isa, ganun.
1: You can also go to the site to cheer for the teams that you root for. So ayun po, DJ Amir.
0: Ayan. Teka lang, saan ba yung site, ulitin nga natin? Saan nyo ba sila maiimbitahan dyan?
3: Sa Pampanga Pickleball Center po siya.
0: Ah, okay. So open na yan. Basta mag-register kayo, makikita nyo naman po doon. Ayan. Vibes. At mga baka may meron kayong gusto i-shout out.
3: Shout out po sa mga family ko na nanonood.
0: Akala ko mga fans ko.
3: Nag-comment sila dyan. And sa Bachay, thank you po sa support. And of course, sa JCI Angeles City Culiat for allowing us to do this project.
0: Okay.
3: For those who are interested, please make sure to register before May 30, 2026 para we are able to finalize the match schedules of each players. And I hope we see you on June 13, 2026 at Pampanga Pickleball Center. And let's have fun.
0: Uy, 3 days na lang yon, May 13 na. Oo. Yes, Sir Allen.
1: Ako naman, DJ Amir. Shout out sa, again sa JCI Angeles City Culiat for introducing me to this sport. First time po maglaro.
0: Uy, kumusta?
1: Nung Sunday.
0: Kumusta?
1: Sobrang paglaro. Nag-enjoy po ako. No? Pero sobrang sakit din po ng katawan.
0: Yun lang, sinasabi ko na. Kailangan natin uminom ng mga painkillers dyan. Mga, oo, sige. So, nag-enjoy naman, sir.
1: Sobrang enjoy po. Yun. Hindi mo mamamalayan ng oras dahil sobrang nag-enjoy kang maglaro. We played until mga 12 midnight from the afternoon.
0: Wow, grabe yun. Oo. So, ayan, maraming salamat again, President Allen, and of course, kay Attorney Aura Eunice for sharing this opportunity din na makasali. At the same time, ay makatulong tayo sa ating mga elders. Ayan. Thank you so much po sa pagbisita sa GV99.1. Ayan, huwag niyong kalimutan na i-like niyo yung page nila para makapag-register kayo. Ayan. At syempre, talaga napatunayan natin na today na ang sports ay hindi lang tungkol sa kompetisyon. Isa itong paraan para pagsamahin yung community, palaganapin natin yung mga healthy lifestyle natin at makatulong din tayo sa kapwa. So, sa pamamagitan po ng The Culiat Pickleball Tournament, ay pinapakita ng ating mga kasamahan dito, mga bisita natin ng JCI Angeles City Culiat, na kapag pinagsama mo yung passion, yung service, at yung pagkakaisa, mas nagiging makabuluhan ang isang event para sa lahat. Ayan. Sabi ni Beth Garcia, o nakakapayat po ba yan? Oh, hindi pa kami nakakalaro niyan. Eh, taga-Nueva Ecija kayo, dayo kayo dito sa Pampanga. Oh, ayan, no? So, maraming salamat sa ating mga bisita and good luck po sa tournament.
1: Thank you so much.
0: Ayan, and that was Attorney Allen and Attorney Aura Eunice from JCI Angeles City Culiat. Mga ka-vibes, mag-time check lang ako mabilis and then I'll be back. Hanggang 3 p.m. pa po si DJ Amir.
2: It's 2 p.m.
4: This time check is brought to you by RightMed. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: At end lang po natin yung live. Paki-like and share ang ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. And again, this is DJ Amir sitting in for DJ Nice sa programang Isn't It Nice? Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.
5: I have headache. I have body pain. Pag-2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
9: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
11: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
12: Angie Moore, don't forget the floaters, ha?
13: Eh, yung sunblock na dala mo ba?
12: Yeah, it's hot kaya there.
13: O, tara na.
14: Let's go, go, go!
12: Wait! Teka lang! Huwag niyo kami kalimutan isama, ha?
15: Ngayong summer, make sure to bring good vibes with you. Let's sound trip by the beach or chillax with fun music by the pool. Basta kung gusto mo ng good vibes vacation, kasama mo kami.
16: Tara na, mga ka-vibes! Enjoy your summer with us!
17: Because here at GV, we'll make you feel good anytime, anywhere.
18: This is GV99.1!
19: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
2: Wanna hang out? Andito na ako, ang magpapainit palalo sa mga pang-ari nyo. Mainit na kulitan, mainit na usapan, mainit na tugtugan. Kasama niyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your Klingy and Kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one good vibe station, GV99.1.
14: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
18: Happy 42 together years!
14: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
18: GV99.1.
14: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
18: This is your number one good vibe station, GV99.1.
4: This song is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo.

But please play our song, How Do I Live by Leanne Rimes. Yeah. Oh, sorry po, wrong spelling daw yung kulyat. Typo, typo. Sorry naman. Ayan mga ka-vibes, again, samahan nyo si DJ Nice, ang inyong nice na DJ, pero laging may pabaong spice. Every Monday hanggang Thursday from 12 noon to 3 p.m. Isn't it nice? Ayan, abangan nyo si DJ Nice. And of course, every Sunday, DJ Amir po sa Wanna Know Why from 3 to 6 p.m. And buong Saturday muna ng May hanggang May 30, eh, makakasama ninyo si DJ Amir sitting in for your fabulous DJ Mia and your fun and frisky DJ Angie Moore sa What the F naman. Kapag naman ako hindi pa nagwagi sa best in sit in DJ ngayong taong 2026, ewan ko na lang. Ay, naka mga ka-vibes. Anyway, maraming salamat po at nag-tune in po kayo lagi. O kayo ay laging nandyan para sa amin na nagbibigay kaming good vibes lagi. At sa mga ganitong events, paalala na ang komunidad, mas lumalakas. Ayan. Kapag sama-sama. So, sa pamamagitan po ng sports, like yung kanina nga pinag-usapan natin yung pickleball, nabubuo yung camaraderie, healthy lifestyle, at pagtutulungan po para sa isang magandang advokasya at adhikain. At sa pamamagitan ng mga job fairs, na yan, ako, samantalahin nyo yan. Oo, kasi mahirap pa talaga maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Kaya whether player ka, supporter, job seeker, o simpleng gustong makibahagi sa community activities, mahalaga po ang bawat suporta at partisipasyon. Dahil minsan yung simpleng pagdalo o pakikisa ay malaking tulong no po para makabuo ng mas matatag at progresibong komunidad. Isn't it nice? Ah, nice noon. Hi mga ka-vibes, stay tuned in saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang good vibes station, GV 99.1. samantala, play ko lang yung song request ni Beth Garcia, How Do I Live. And again, this is DJ Amir, only here sa inyo nag-iisang good vibe station, GV 99.1. Bye mga ka-vibes, see you later. Later talaga, ha? Sige. Bye po, enjoy the rest.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: And you're still listening to GB 99.1, your good vice. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang After 6.
1: Ito ang iyong gusto.
0: Ako muna inyong makakasama ngayong gabi, mga ka-vibes. Si DJ Dada ay namahinga na muna. Medyo busy daw siya eh. Kaya pag-checkaan nyo muna ako ngayong gabi. Kaya kung meron po kayo mga song request, greetings, o ano man po ang gusto nyo sabihin on air, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At uloy uminis kung hukulo na ang dugo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong holiday? Para sa mga pag walang pasok dyan, sinulit nyo naman ang tulog ninyo. At para sa mga ganun pa rin, kahit holiday may pasok, at least double pay ka ngayon. Yun ang lagi natin nasa isip. Sana all double pay. Pero okay lang yan. Para sa mga pumapasok na hindi double pay. Ayun mga kapay, bago tayo magtuloy-tuloy sa kwentuhan natin ngayong gabi, like and follow nyo na muna ang inaming social media account sa Facebook, TikTok, X and Instagram. Just simply search GB99.1. Sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. At mga ka-vibes, mapapakinggan din po sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1. At sa ating Signal TV, ilipat nyo na yan sa channel 306. Subukan nyo kung kayo ay subscriber po ng Signal TV. At na-enjoy nyo ba ang playlist natin for tonight? Hindi po ako nag-line up niya na ating tech na on duty ngayon na medyo yata may mga pinagdadaanan eh, no? Puro OPM siya eh. Ano kaya nangyari dito? Nag-vacation lang eh, parang bakit puro OPM? Medyo merong may pinagdadaanan yata. Pero okay lang yan, kung may pinagdadaanan kayo, sulit-sulitin muna. Sige, bago tayo magbalik commercial break at balik ka tugtugan, sige, basahin ko muna yung mga text messages. Galing kay Ma'am Aida Carano. Oh, gandang gabi po, the energetic voice at tawang nakakahawa. Kaya pala, magaganda ang kanta. Hindi ba ako nag-line up niyan? Ngayon pa lang. Sana ma-enjoy ninyo ang ating line up for today. Dahil Wednesday ngayon, no? Feeling ko magme-mellow Wednesday. Hula-hula, eh, no? Pero kasi napapakinggan ko naman sila DJ Dada, no? Kapag Wednesday, mellow muna. Diba? Eh, di papaiyakin natin ang inyong gabi. At meron tayo pag-uusapan maya-maya. At ituloy-tuloy na natin yan. Kaya naman mga kapays, kung kayo na-stuck sa traffic, cool ka lang. Cool ka lang. Ako galing pa akong Kapas. Nakuha ko siya ng 30 minutes. Umalis ako dun ng 5:46. Nakarating ako dito ng 6. Ano ba? 6:20. 6:25. Pero kanina pa ako dito. Kanina pa. Meron na tayong kinuwang importante doon. Tayo ay alipin ng trabaho. Kaya wala tayong magagawa. At dahil dyan, sige, ituloy-tuloy na natin ang kanyang OPM music for today. Let's play Tibok by Earl Lagustin. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada and DJ Dada sa programang After 6, only here on GB 99.1, your good vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mele Francisco.

0: Hi, we are
1: Aja.
0: This is Sash,
2: JC,
3: Axel,
4: and Alex. And you're currently listening to
1: GV99.1, Your Good Vibes.
5: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atch na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. Mibalik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nanu yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ampong tukitukin sakit. Meto nga discarte para king binat, lagnat, sakit bunto, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mibinat like me, dapat Rexidol Forte ing discarte mo.
6: We are GV 99.1.

And you're still listening to GV99.1, your good vice. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Ako muna inyong makakasama ngayong gabi, mga kapis. Kaya ang topic natin for today, ito ay napaka ano lang, diba, halos nasa mid 20s na mga nakikinig ngayon. Or nasa... Ito lang mga kabayas, kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Ayan, ulitin ko ang topic natin for today. Kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Kasi dati, excited tayong tumanda eh. Nung mga bata-bata pa tayo, yung gusto nating magkaroon ng sariling pera, sariling desisyon, at gawin ang lahat ng gusto natin na walang or hindi natin need magpaalam. Pero ngayon mga ka-vibes, pag ikaw ay pag nafe-feel mo na yung bigla ka na lang matutuwa sa mga bagong appliances na mga binibili mo, may excite ka sa mga discount sa grocery, at matutulog ka na maaga dahil hindi nakaya ng katawan mo. Kaya ito yung topic natin for tonight. Kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Kaya pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Ayan, ulitin ko, para sa mga kaka-tune in pala, my name is DJ Clark. Ang topic natin for today, kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Sige, basahin ko muna yung mga text messages.

0: Ito galing kay 0114. Good evening po, DJ Clark. Ikaw na naman. Ay, pasensya na po. At pwede po ba akong pa-request ng song Waiting for Tonight by Jennifer Lopez. Sige, i-play natin yan. Alam niyo mga kabay, di ba sabi ko mellow music? Ay, hindi ko kayang magtuloy-tuloy na mellow. Gusto ko muna nga gisingin ang aking diwa. Alam niyo naman, pag first hour natin, gusto ko magigising muna ako eh. Para mapag-isip-isip kung ano sasabihin ko sa inyo eh. Pero maawes, medyo mainit ang Wednesday ngayon, ha? Kaya kasi lumabas kami, ang init eh. Pero napapansin ko lang sa akin, no? Kwento ko lang, ang bilis ko pong umitim. Promise. Lumabas kami kanina, babad kami talaga sa araw. Ang bilis umitim ng aking balat. Ang layo na dito sa may, anong tawag dito? Sa shoulder ko dahil may manggas ang aking damit. Iba na ang kulay. Medyo ma-brown-brown na aking balat. Bakit ba mabilis akong umitim? Pero matagal ibalik sa dati ng kulay ko. Kaya naman, basahin pa na natin yun yung mga text message. Shinare ko lang. Kasi medyo mainit kanina eh. Ito galing kay Sir Norberto. Na-realize ko po na matanda na po ako nung napalitan po ng pain reliever ang lotion ko. Ano? Napalitan ng pain reliever ang lotion mo. Hindi ko get. Ito galing kay 3497. Good evening po, DJ Clark. Pa-request naman po ng Where Are You Now by Honor Society. Sige, ipi-play din natin yan. Sige, gusto nyo, sige, ipi-play natin. Sige na, ituloy-tuloy na natin ang tugtugan. Pero bago ang lahat, commercial break muna tayo. Commercial break muna tayo, mga kabays. And once again, my name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang After 6, only here on GB99.1, your good vibes.
1: It is now 7:20 p.m.
2: This time check is brought to you by San Mig Light, Live Light, Drink Light, San Mig Light.
3: Protect yourself from sunburn, kabives. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Pati-Right Med Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
5: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Yung lab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
17: I have headache. I have body pain. Pag-flu! Pwedeng flu!
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
19: Unilab yan.
20: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
22: San Mig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. anytime, anywhere.
0: Drink light, live light, San Mig Light.
22: Drink responsibly. Chill with San Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Mig Light. Drink responsibly.
14: What the...
19: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
14: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
19: And your fun and frisky DJ Antimor as we bring you the most hilarious
14: and mind-bending conversations that will leave you saying,
23: what the F?
24: What the F?
25: What the F?
19: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
25: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
2: This song is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.

0: And you're still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Diba kabais, tuloy natin ang pinag-uusapan. Ang topic natin for today, kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Ulitin ko, ang topic natin for today, kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Kaya pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa ating YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Hey mga vibes, ulitin ko para sa mga kaka-tune in pa lang, kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Sige, try natin sumagot ng call for today. Hello po, magandang gabi.
1: Ayun. Clark.
0: Ayun, good evening po. Pakilala ka muna sa ating mga kabahib sa nakikinig ngayon.
1: Ayun po, Bengi. Yapin po ay Papa Charles.
0: Ayun, Papa Charles, kamusta naman?
1: So far, so good. Looking good ang week na to.
0: Ayun.
1: Ikaw, kamusta naman, DJ Clark?
0: Okay lang naman ako. Ay, ito, nagtatrabaho pag holiday. Kahit holiday.
1: Tungkot lang to kasi dumating ang bill ng kuryente.
0: Oh, medyo malaki nga yan. Oh. Magkano ang bill nyo? Ay, talaga nagtanungan dito, no?
1: Doble.
0: Doble. Alam mo, yeah. Ganun din sa amin. Doble talaga.
1: Grabe. From 3,000.
0: Oh, magkano?
1: 6,000.
0: Ay, parehas tayo. 6 nga din sa amin. Ayun. Okay, tanong ko na sa itong tanong natin for today. Kailan mo na-realize na tumatanda ka na?
1: Ala. Nung ano, DJ, nung nagtrabaho na tayo kasi we're already paying bills, so talaga that's the start of, for me, adulthood, kasi you are paying your own bills, you are paying on your meals, di ba? Nagiging responsible ka na sa sarili mo. Then syempre nung nag-asawa pa, syempre naging magulang ka, naging asawa ka. So, yes, talagang to strive harder for the betterment of the family.
0: Ayun. At kailangan mo na rin mag-budget. Diba?
1: Oo, dito. Sa hirap ng buhay ngayon, no? Sa taas ng mga bilihin, mga fuels, mga lahat ng basic necessities natin. Diba? Sobrang taas, pero ang sahod, It's just the same.
0: Diba? Tama. Oo.
1: Or pa yung mga minimum wage earners, diba?
0: Tama. Oo, no, paano nila napagkakasya yon sa isang buwan? Or kalahati? Or semi-monthly, diba? Eh ako, ewan ko, bakit ang mahal na mabilihin ngayon? Wala pong ginagawa ang ating gobyerno para
1: mababa. Wala talaga kasi pang ginagawa din, lalo na sa Senado, diba?
0: Yes, oo.
1: Sector natin ngayon.
0: Puro drama. Oo, puro drama na lang.
1: Lang, parang nagtatrabaho na lang sila for their own betterment, hindi na para sa mga tao.
0: Totoo, no? Yan, kaya
1: talagang Pilipino, diba?
0: Nakakahiya tayo, no?
1: Buong gobyerno, no? From the executive to legislative, talagang nakakahiya. The worst government ever.
0: Oo, totoo yan. Diba? Ayun.
1: May pari lang sa Senado, may tanggalan ng ano sa Senado, sa Kongreso, di ba? For their own good lang talaga yung
0: totoo.
1: Yung isip nila, hindi na yung mga maka-Pilipino, hindi na para sa mga Pilipino, para sa maasa, para sa ano na lang.
0: Para sa kanila lang talaga.
1: Kahit medyo tayo tayo sa topic, talagang, yun lang talagang reality ngayon dito sa Pilipinas, no? Yan, talaga. Tatanda ka talaga sa kanila. Kukulubot ka talaga sa stress na binibigay.
0: Totoo yan.
1: Mga papabatas natin, di ba?
0: Ayun, Papa Josh, baka meron kang gustong batiin.
1: Ayun, syempre binabati ko yung misis ko na si Alexandra at yung baby ko. Baby Feliz, tapos yung passenger namin dito, si Jeremy. Ayun. Amoral yun. Yung, single po daw siya. Ready to mingle. Tapos, yung mga kasama natin sa Phi Beta Rho Fraternity, mga kabrad natin. And then, si Ate Sangs, Ate Beng, Nash, Kuya Nash na friends, tapos si Mama Yoli, Mama Veronica, Ate Abby, yan. Magandang gabi po sa ating lahat, no?
0: Ayun, yeah. Thank you, Papa Charles. Ingat kayo. Alam ko, nagbibiyahe kayo.
1: Papunta ka tayo sa isang mall dito para medyo magpalamig-lamig. Para naman, yan. Kasi maghahapon na yung aircon namin.
0: Totoo. Pagpahingahin natin. Ayun, maraming salamat.
1: Bye-bye.
0: Thank you. Ayan si Papa Charles. Ang kailan niya na-realize na tumatanda na siya ay yung nagkaroon na siya ng responsibility. Nagbabayad na siya ng bills simula nung nakatrabaho na siya. Ayan mga kabay, ulitin ko ang topic natin for today. Kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Ito galing kay 5146 DJ, nung mas natuwa ako sa rice cooker kaysa sa bagong cellphone. Diba, natutuwa tayo sa mga appliances, yung mga home decorations, yung mga iniisip natin, ito yung ilalagay natin sa sala, ito yung yung mga signs or na-realize mo na tumatanda ka na at hindi mo na inuuna ang inyong luho, no? Yun ang parang yun yung para sa akin, no? Yun yung parang yung na-realize ko na tumatanda na pala ako, at yung pagbabudget na nakukuha mo sa sahod mo, yun na rin yun eh. Yung pagbabudget, pagpipay ng bills, kung ano-ano pa. Yan yung mga adulting 101 natin dyan eh. Para sa mga bagong graduate dyan, at nag-aanap pa rin ng work hanggang ngayon. Ayan. Eto na yun. Yan na yung reality. Ito galing kay 2014. DJ, nung kusa na akong gumigising na maaga kahit walang alarm. Body clock yun. Nasanayan mo na. Ibig sabihin, nasa routine mo na. Makes sense. You take it. Eh mga kabay, ako yung magbabalik maya-maya. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Only here on GB99.1, your good vibes.
2: It's 8:20 p.m. This time check is brought to you by Be Meg. Be the best. Be galing. Be Meg.
3: Summer is hot, but your temper doesn't have to be.
4: Mainit na nga panahon, mainit pa ang ulo mo, ka-vibes?
5: Ay, nako!
3: Relax. Take a deep breath, cool your head, and keep the good vibes going. A good vibes reminder from GV99.1.
6: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
7: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Good morning, my dear plants.
12: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
11: Kati! Sorry, di kita nakita. Naduligan ka tuloy.
13: Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
14: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
16: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
17: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
18: Abe, easy ka lang. Abot ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
17: Alang sakit-sakit.
19: I can do this.
17: Ako ni Agyong kawanita.
18: Nako naman. Anchuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarding ngayning. Ating karing, discarding.
20: Rexidol Forte.
18: Kaya pa, meng?
20: Agyong-agyo.
21: Rexidol Forte.
22: Mas bilis banat kesa kaya apat.
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark, sitting for DJ Dada sa programang After 6. So mga guys, balikan natin ang topic natin for today. Kailan mo na-realize na tumatanda ka na? Pwede nyo pong ihabol ang inyong mga text messages sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. And like and follow nyo naming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At sige, basahin ko muna yung mga text messages galing kay Ma'am Catherine Santos, ating Facebook page. Good evening, DJ Clark. Ako na-realize ko, kung na tumatanda ako, gusto ko na laging natutulog ng tanghali at iwas sa matatamis, maaalat at mamantikang pagkain. Pakiplay naman ng Yakap by Zach. Thank you, ingat, and God bless. Isa rin yun, no? Kapag nag-iba na yung taste buds mo, ako dati, gusto ko mga sweets eh, nung ano eh. Ngayon, medyo maalat. Gusto ko na yung butter. Dati, ayaw na ayaw ko yan eh. Tapos gusto ko na rin ng mga, ano ba yung mga pangmatandang, ay, di joke lang. Ano ba? Ayoko na rin ng mga matamis. Kakain lang ako ng, chocolate, krut lang po. Dahil hindi na ako mahilig sa matamis. Kapag kasi nasobra na ako sa matamis, parang nahihilo ako eh. Ano yung ibig sabihin nyo? Tumataas yung sugar? Eh, ganun talaga siguro pag tumatanda. Ito, galing kay 7969. Good evening po, DJ. Pakiplay nyo naman po ang 214 by River Maya. Galing niya kay Gretchen. I-play na natin yung kanina. Sana napakinggan mo. Galing kay 3016. Good evening, DJ Clark. Ibig mo. Pwede po bang mag-request ng So Many Questions by Side A? Na-play ko na rin po. And another texter from 1164. Good evening, DJ Clark. Na-realize ko na tumatanda ako nung mas pinili ko na lang manahimik kaysa magbigay pa ng opinion sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid ko. Less talk, less mistakes. Ika nga. Totoo yan, no? Kapag ikay, isa rin yon yung na-realize mo na tumatanda ka na hindi ka na nakikisaw-saw doon sa gulo ng iba. Hindi ka na nakapag... ayaw mo na lang din magbigay ng opinion, lalo na kung hindi mo naman talaga siya kaibigan. Nakikinig ka na lang kahit alam mong mali yung ginagawa niya. Wala ka na eh, okay lang. Kasi ayaw mo na rin makisali. Ito galing kay 3147. Good evening po, DJ. Na-realize kong tumatanda na ako nung hindi na ako galit sa mga bagay na dating sobrang ikinagalit ko. Dati sobra kong dati gusto kong laging tama ako. Gusto kong ipaglaban ko lahat. Gusto kong may paliwanag sa bawat sakit na nararamdaman ko. Pero habang tumatagal, DJ, natututunan may mga taong na hindi na babalik at may mga pangarap na hindi na talaga para sa atin. Na-realize ko nga tumatanda na ako nung mas pinili ko na ang katahimikan kesa makipagtalo. Peace of mind kaysa patunayan ng sarili ko. Hindi dahil sumuko na ako, DJ, kung hindi dahil natutunan ko na hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Medyo malalim yun, ha? Hindi lahat ng laban ay dapat mong salihan. Siguro isa ka or isa nga sa mga senyales sa pagtanda ay hindi yung dami ng kandila sa birthday cake natin, no? Kung hindi yung paraan kung paano tayo tumingin sa buhay. Dati gusto natin lagi tayong panalo. Gusto natin lagi tayong manalo. Dati gusto natin laging maintindihan ng lahat. Pero habang tumatanda tayo, mga ka-vibes, nare-realize natin na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pagiging tama. Alam nyo ano yon? Peace of mind, katahimikan, at yung mga taong nagbibigay ng kapatanagan sa buhay natin. At alam nyo,
1: Papaal
0: Hindi naman siguro kahinaan ng umiwas sa gulo. Hindi rin kahinaan ng pagpili ng kapayapaan natin, no? Minsan, mga ka-vibes, yung pinakamalaking tanda na mas matatag at mas mature ka na kaysa sa dati.
1: Sa'yo'y nakasala, sana muli ako'y mapatawad pa.
0: Kaya yung mga nakikinig sa atin tonight, mga ka-vibes, kung marami ka nang binitawan para sa mga katahimikan ng isip mo, siguro hindi ka naman talo dun eh. Baka tumatanda ka lang at natututunan mo na kung ano talaga ang mahalaga sa buhay nyo or sa buhay natin.

another texter from 7894. DJ, nung, sa akin, nung na-realize ko na tumatanda ako, nung kusa na akong gumigising na maaga at hindi na nag-aalmusal, diretsong pasok na ako. Isa rin yun, no? Yung tipong hindi ka na mag-aalmusal kahit meron ng pagkain sa harap mo kasi late ka na. Kasi mas mahalaga ang oras. And another message from 0146. DJ, na-realize kong tumatanda na ako nung hindi na ako masyadong umaasa. Dati, ang dami kong pangarap, ang dami kong plano, ang dami kong balang araw. Pero habang lumilipas ang panahon, DJ Clark, natutunan ko, hindi lahat ng gusto mo mangyayari sa paraang gusto mo. May mga taong akala mong makakasama mo habang buhay pero nagiging alaala na lang sila. May mga pangarap na kailangan mong ipagpaliban at may mga laban na kailangan mong harapin ng mag-isa. Na-realize kong tumatanda na ako nung mas madalas na akong manahimik kaysa magreklamo. Hindi dahil wala akong pakiramdam, kung hindi dahil natutunan ko nang tanggapin na may mga bagay na talagang hindi mo mababago. Ayun, medyo malalalim ang ating mga text, no? Isa rin yon yung na-realize mo na tumatanda ka na hindi ka na nakikipagtalo kahit kanina. At tinatanggap mo na lang na matalo. At alam mo sa sarili mo. Pero hindi, kapag na-realize mo na tumatanda ka na, kapag may mga issue na sa paligid mo, mananahimik ka na lang eh. Ayaw mo na lang makisali kasi mas importante sa yung peace of mind, mas importante sa iyo yung panatagang isip mo, yung matutulog ka na may himbing araw, gabi-gabi. Ito, galing kay Sir Norberto. Di pa naman po kayo matanda, DJ Clark. Oo, pero kapag ang tanong ko kasi, kailan mo nare-realize na tumatanda ka na? Kasi meron dito, mga ka-vibes, ang realization natin na pag tumatanda ka na, marunong ka na mag-budget. Nagbabayad ka na ng bills. Kailangan mo na gumising na maaga para pumasok at hindi ka na dapat nalilate sa work mo kasi alam mo, nangihinayang ka sa ikakaltas sa'yo. May napatingin sa akin dito. At dagdag niya pa, nagiging manananggal na po ako every midnight. Matanda na talaga ako. Paano ka nagiging manananggal? Lagyan kita ng asin, no? Lagyan ko yung asin, no, yung kalahati mong katawan. At sign na nare-realize mo din na tumatanda ka na, siguro ako nanonood ng news. Kung ano nangyayari sa paligid natin. Pero dapat maging aware tayo, ha? Oo, hindi naman yung science, pero dapat maging aware tayo kung ano nangyayari sa paligid natin. Lalo-lalo na sa gobyerno natin, no? Ito, yung parang ang gulo-gulo.

Ayun mga kabais, kailangan ko na magpaalam. Abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. Kaya naman tonight mga kabais, napag-usapan natin kung kailan natin na-realize na tumatanda na tayo. At hindi lang pala yon tungkol sa edad, no? Puting buhok or pananakit ng likod. Minsan nare-realize natin na tumatanda na tayo kapag mas pinipili natin yung kapayapaan kaysa sa gulo, kapag mas importante na ang oras kaysa sa drama, kapag natutunan na tayong tanggapin ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Habang tumatanda tayo mga kabais, marami din nga tayong nawawala. Yung mga tao, mga pagkakataon, at minsan pati yung mga version ng sarili natin, nawawala na rin yan. Pero mas marami rin tayong natatagpuan, mas malalim na pag-unawa, mas matibay na puso, at mas malinaw na pananaw sa buhay. Kaya kung pakiramdam mo na tumatanda ka na, siguro wag tayong matakot, no? Yun lang naman eh. Wag tayong matakot, go with the flow lang tayo. Dahil siguro sa bawat taon or bawat taon, bawat pagkakamali at bawat pagsubok na nalampasan mo ay bahagi yan ng taong nagiging ikaw ngayon. And once again, my name is DJ Clark na nagpapaalala na pagtanda ay hindi pagkawala ng kabataan. Ito po ay nakakadagdag ng experience natin. Lakas at mga kwentong daladalan mo habang nagpapatuloy sa buhay. At meron po tayong paikikwento pagdating ng panahon sa mga anak natin. At magandang gabi mga boys, and good night. And this is DJ Clark sitting for DJ Dada sa programang After 6. Only here on GV 99.1, your good vibes. Let's play the song I Do by 98 Degrees.

Oh, yes. It's 6:13 in the morning. We say good morning from the fourth floor of PG Building, Balibago, Angeles City. Yan ay mga magpapadala ng ano, mga almusal, ganyan. Okay, alam nyo na address, ha? Agad na umaga, ho. This is your one and only Good Vibe Station, GB99.1. 42 years in the business of making people happy, getting guys informed. And you're the reason for that. Oy, 28 na ho ng buwan ng Mayo 2020 sa ACE. May pasok na. Kahapon ay holiday. Alam ko ay nakapag-relax ang marami ho sa inyo. But now, I gotta go back to the office. Pero na lang kung nag-leave na kayo for Thursday and Friday. Already discarded. Binabawasan na yung kanilang mga leave credits. Ganda umaga ho sa inyo. Ay mga nagiging creative kung ano yung excuse nila. Ito kunwari may sakit, ganyan. Baka makarma kayo niyan, ha? Ganda umaga ho sa inyo. If you have any greetings or requests, let me know. Pero ang reminder ko lang sa inyo, ngayon ho'y araw ng Thursday. Alam na pag Thursday, mga throwback hits ang ating iahandog ho sa inyo. Alright? The numbers are 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ay, later. Ating aalamin. Ano bang pinakalates sa bayan ni Juan? Latest. Hindi ko din alam kung ano ang gusto nyo pag-usapan. Kasi puro na lang ba? Ah, sabihin nyo, puro kanigahan na lang pagbubukas ko ng programa. Hindi. Ay, bigyan ko kayo ng good news. O, edi, nakakikinig kayo sa akin. Buhay pa kayo. That's number one good news. Tapos naririnig nyo ako, di ba? Di, pangalawang good news na yun. O, focus tayo dun sa positibo. Pero kailangan inform pa rin tayo kahit may mga bagay na negatibo. Dapat alam pa rin natin ang nangyayari sa ating kapaligiran, right? And hopefully these will lead us to make more better solutions. Oh, more na binetter ko pa, ha? Oh, for our current situation and for our future. 6:16 ang oras sa buong Pilipinas. Robin, but do you really want me? Of course you do. I know you do. Ako po si KG Boy for GB99.1. Your good vibe.

0: get the vibes and the headlines here at the morning roundup sa oras po na 6:45 ng umaga. Today is Turnback Thursday, mga ka-vibes. Okay ba yung mga, I've given you a mix of like 80s music plus 90s music. So you can see the trend of the songs that we will be able to enjoy until 9 o'clock today. So if you have any additionals to request, just let me know. We are already live right now. You may comment them on our comment section sa Facebook Live, facebook.com/GV991. You can also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. But in every day that you're tuned in, kami ho'y malaki ang pagpapasalamat na pinatutuloy nyo kami sa inyong mga bahay, sa inyong mga sasakyan, at sa inyong mga puso. Sa kahit anong laki kong ito, no? Ay naipapasok nyo ho ako, no? So, maraming salamat. Oh, by the way, if you've seen the recent updates from the Senate, isa ho sa pinalutang, no? Specifically, it was Senator Aimee Marcos. Sa kanyang, nung kanya nag-privilege speech siya, may pinalabas siyang video that was eventually stricken off the record by the request of her colleagues. And ito'y tila propaganda raw, ano? Na sinasabi, isa sa mga naka-highlight doon is no election daw ang pinaplano ng administrasyon at ng ano, ng minorya. Di mismong COMELEC na nagsalita ngayon. The Commission on Elections of COMELEC has already rejected talks of a no-L or no-election scenario in 2028. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, such scenario daw is unlikely as the law mandates that there should be an election 2 years from now. At ubahagi sa kanyang pahayag na i-quote, no-L 2028 will not happen. It's a mandate of the Constitution to have an election in that year. No contingency for no-L because the election is certain to happen. In fact, though 2 years away, we are now making preparations. We are studying how to automate the 2028 elections, voter registration, promulgation of rules, and guidelines. Tama ba? Oh yeah, tama. Unquote. So that's what he said. Sabi daw, it is mandated by the Constitution that 2 years from now, kailangan magkaroon ng eleksyon. So sa mga may agam-agam dyan, yun ang sabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Mm-hmm. 6:48 ang oras sa buong Pilipinas. Kung tinanong itong si itong kapatid ni Senator Aimee Marcos na si PBBM, he literally shrugged it off. Wala siyang sinabi. If you seen the video, it was a literal shrugging off his shoulder. 6:48 ang oras sa buong Pilipinas. Once again, if you have any greetings or requests, sumilip kayo sa Facebook Live at drop a little good morning over there, okay? Ano tayo? Mag-attendance check tayo, alright? And of course, before we continue, let's check out the weather for today. Lalong-lalo na ho sa mga ka-vibes, huwag nating palabas pala ng bahay para alam ho nila kung magdadala ba sila ng payong. Ayon sa PAGASA, meron hong southwesterly wind flow affecting Palawan and the western sections of Visayas and Mindanao. Pati na rin ho ang trough ng tropical storm ay nakakaapekto rin ho sa eastern section ng Mindanao. Ito hong tropical storm na ito ay may international name na Jiangmi and it's still outside the Philippine area of responsibility. So in other words, wala pa hong bagyo literally sa loob ho ng Philippine area of responsibility. Ito ho'y nasa labas pa ng PAR. It's as of 3 a.m., it's located at 1,195 kilometers east of eastern Visayas with maximum sustained winds of 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. It's moving north-northwestward at 20 kilometers per hour. So we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Soccsorgen, BARMM, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at Palawan, Dahuyan sa southwesterly wind flow. Cloudy skies naman with scattered rains and thunderstorms is expected for the rest of Mindanao dahil sa trough ng tropical storm. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms is expected about over Metro Manila and the rest of the country dahil huyan sa localized thunderstorm. So that's the latest mula ho sa Pag-asa. It's now 6:50 in the morning. We're hoping for better days. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Pero dapat nangunguna sa mga yan, eh, ating mga supposedly naglilingkod sa bayan, di ba? From the top position hanggang sa ibaba. Okay? Pero hindi natin pwedeng idepende sa kanilang kakaganda ng buhay ho natin. Kaya dire-direcho, even though these things already, you know, are happening, let's not get distracted that we need to be self-sufficient. Diba? We need to know how to fully depend on ourselves and on our capabilities. Asha, oh, magandang umaga kay... Ito na pala, sorry, hindi ko na intro. Oh, instant shoutout na. You can listen to us over facebook.com/gb991. That's not just listening. Maaari din ho kayong manood sa amin, literally, over there. We are also live over GBAM 792, naglilingkod sa bayan. Signal Digital TV Channel 306. On our online audio streaming, that is mixlr.com/gv-99-1, and Radio Garden. Magandang umaga kay Riza Gamboa. Ate Riza, good morning to you. How are you doing? Nakapag-almusal ka na ba? Sabi niya, happy throwback Thursday. More Tagalog kanta sana. Later, I already have lined up some Tagalog songs. I already have Gary Valenciano right here. We got Glock 9, Rochelle Pangilinan, Andrew E. Believe it or not, and Sex Bomb Dancer. So if you have any more additional Tagalog songs that you would like to hear this Throwback Thursday, do let me know, okay? 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Hello to Abraham Tapang. Good morning to you too. Thank you for keeping us on the background. Alrighty! We got so many things to talk about today, so might as well begin our first batch of headlines ngayon araw ng Thursday.
1: The morning roundup headlines.
0: Acting Dole, Secretary Francis Tolentino, personal na bumisita sa Gumuhong Gusali dito sa Angeles City.
1: The morning roundup headlines.
0: House Prosecution Panel nagsagawa ng paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: The morning roundup headlines.
0: Commissioner Elections iniyak na matutuloy ang 2028 national elections. At Malacañang nanindigang walang pamumulitika sa mga kasong isasampa o isinampa laban sa ilang mga senador.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtotot, narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Personal na nagtungo sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, si Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE na si Francis Tolentino upang inspeksyonin ang kasalukuyang sitwasyon at lawak ng pinsala sa lugar ng insidente. Sa panayam, binigyan din ni Tolentino ang pangangailangang higpitan pa ang inspeksyon sa mga construction site upang maiwasan ang ganitong klaseng insidente na naging bangungot sa pamilya ng mga biktima. Ayon pa sa kalihim, isa sa mga nakitang pagkukulang ay ang pananatili umano ng ilang manggagawa sa mismong construction site kasama ang kanilang mga pamilya. Anya, dapat may nakalaang maayos sa barracks o matutuluyan para sa mga construction workers upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sinabi rin ni Tolentino na posibleng nakakalusot ang ilang paglabag dahil sa kakulangan ng mga labor inspector ng DOLE. Paliwanag niya, may mahigit 7,000 ongoing construction projects sa Region 3 habang 38 lamang ang inspector teams ng ahensya. Dagdag pa ng kalihim, pansamantalang ipinasara noong September 2024 ang nasabing construction site dahil sa mga paglabag sa occupational safety standards. Binigyan na rin niya o binigyan na rin anya ng hanggang June 12 ang investigating team ng DOLE upang matukoy kung sumunod nga ba sa mga labor regulations ang kontratistang Golden Years Construction Company matapos ang naunang stoppage order, pati na ang posibleng pananagutan nito. Paalala ni Tolentino, maaaring umabot sa 100,000 piso kada araw ang multa para sa paglabag, bukod pa sa posibleng pagpapasara ng proyekto. Samantala, pinagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations sa gumuhong gusali. Nagpahayag din ng panalangin si Tolentino na may mga buhay pang mailigtas habang nagpapatuloy ang retrieval operations. Hinihintay naman sa ngayon ang kumpirmadong listahan ng mga pangalan ng mga biktima mula sa lokal na pamahalaan. Kasunod ito, tiniyak naman ng DOLE na magbibigay ito ng tulong pangkabuhayan sa mga pamilya at naulilang biyuda ng mga construction workers na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Secretary Tolentino sa mga pamilya ng mga nasawi at nawawalang manggagawa habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Kasi nung isang araw, di ba ang sinasabi, tapusin na no? ang search and rescue at gawing retrieval operations. Kaya parang sinasabi na still, continue ang search and rescue operations, dapat hindi nawawalan daw ng pag-asa. Yun na nga, no? Siyempre, importante yung ganyan sa nararamdaman ng ating mga kababayan na naghihintay pa ng kanilang mga minamahal sa buhay na hopefully behind or under those rubble would be still their relatives that would emerge alive under the construction site or collapse construction site, ano? But whatever happens, we are still praying for the safety of everyone who is involved, lalong-lalo na yung mga rescuers din. Okay? Oras sa buong Pilipinas, 6:57. At nagpapasalamat tayo ha para sa balitang yan na sa ating napakagaling na news writer na si Ana Grace Miranda. Meron din po siyang special report uploaded sa Facebook page po ng GVAM. If you wanna get more information about and updates, no? Sa mga nangyayari, maaari ho ninyong panoorin yung kanyang Facebook Live video on our Facebook pages, okay? Thank you, Ana Grace. Nagsimula ng maghanda ang House Prosecution Panel para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itong magsagawa ng mock trial sa Kamara. Dumalo sa paghahanda ang lahat ng miyembro ng Prosecution Panel o Prosecution Panel kasama ang ilang legal consultants at mga abogadong tumulong sa pagtatalakay ng mga posibleng senaryo sa paglilitis. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, layunin ang aktibidad na mas maunawaan ng panel ang tamang pag-aharap ng ebidensya at ang proseso ng isang impeachment trial. Ipiniliwanag din ni Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw na iba ang impeachment proceeding sa karaniwang paglilitis sa korte, kaya kinakailangan nila ng masinsinang paghahanda. Kabilang sa kanilang pinag-aaralan ng pagtatalakay ng mga ebidensya, tamang paglalahad ng mga argumento at epektibong pagpapaliwanag sa publiko ng mga legal na usapin. Samantala, tutol din ng ilang miyembro ng panel sa posibleng paggamit ng teleconferencing sa mga pagdinig sa Senado. Anila, mahalagang personal na makadalo ang mga senator judge upang masuri ng maayos ang mga testigo at kanilang mga pahayag. Sa kabila ng paghahanda, nananatiling nakatutok ang House Prosecution Panel sa pagtitiyak na maipapaliwanag ng maayos sa publiko ang kabuuang proseso ng impeachment trial. Iniyak ng Commissioner on Elections o COMELEC na matutuloy ang 2028 national election sa kabila ng lumulutang na usapin ukol sa posibleng pagkansela ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, walang batas na maaring humadlang sa pagdadaos ng halalan dahil nakasad umano ito sa konstitusyon. Dahil dito, sinabi ni Garcia na wala ring contingency plan o alternatibong planong ahensya para sa isang no-L scenario dahil tiyak na magaganap ang 2028 polls. Sa kasalukuyan, abala na rin ang COMELEC sa pag-aaral ng mga hakbang para sa automation ng halalan, voter registration at pagbuo ng mga alituntunin para sa susunod na eleksyon. Lumutang ang isyu matapos maghayag si Senator Amy Marcos ng mga paratang kaugnay ng mga umano'y hakbang para sa pag-amyenda ng konstitusyon, pagpapalawig ng termino ng mga opisyal at posibleng pagkansela ng 2028 presidential elections. Samantala, itinanggi naman ng ilang mamabatas ang mga paratang na may nagaganap na usapin ukol sa no election at term extension. Sa kabila ng mga espekulasyon, nanindigan ng COMELEC na mananatiling tuloy ang paghahanda rito para sa 2028 elections alinsunod sa itinakda ng konstitusyon.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Inagihan ng Malacañang ang mga akusasyon na pinupuntirya ng administrasyon ang ilang senador matapos ang mga umiiral na kasong kanilang kinahaharap. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang mga legal na usapin ng ilang miyembro ng Senado ay may nauna ng o naunang pinag-ugatan na umiiral na bago pa ang pagkakabuo ng kasalukuyang Senate Majority. Ipinaliwanag niya na ilan sa mga isyu kabilang usapin kay Senator Rodante Marcoleta ay may kaugnayan sa mga nauna ng pahayag at impormasyon na galing din sa mga sangkot. Samantala, inihayag ng ombudsman na kasamang sasampahan ng kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada habang may katulad na kasong inihahanda rin laban kay Senator Joel Villanueva. Gitnang palasyo, hindi dapat iugnay ang mga kasong ito sa administrasyon dahil ito ay umiiral na bago pa ang usapin ng Senate Majority. Tiniyak din ang Malacañang na hindi sila makikialam sa mga imbestigasyon ng ombudsman upang maitaguyod ang kalayaan pagdating sa pagproseso ng batas. Nanindigan naman ang palasyo na ang mga legal na proseso laban sa mga opisyal ng gobyerno ay dapat hayaan umusad nang hindi nahihingan ng anumang impluensya mula sa administrasyon.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Abagay no, ayun nga palang mga kaso, parang nagsimula na ang paggalam ng ebidensya even before itong usapin ng Senate leadership change. Eh. That makes sense. 7:02 ang oras sa buong Pilipinas. Oh, siya, sa mga may greetings, requests, and comments to everything that's happening around us, let me know. Text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Magandang umaga kay Nanay Pants Jackie. Good morning. How are you doing? At kay Ma'am Aida Caranoo, good morning din po. Kay Ma'am Catherine Santos, medyo makulimlim na daw sa San Fernando. Shoutout daw sa kanyang mga apo, sila Cassie, Austin at Kaylin. Pa-play daw ng Bakit Ba Ganyan by Dina Bonneville. Tingnan ko nga, parang may ganyan yata ako. Oo, kapag alala. Sige, matutugtog ko yan mamaya. Ha? Hello kay Gianna Mirella Zapata, galing kay Mama Aida. Magandang umaga kay Milagro Soriano Paho. Good morning to you. Hindi pa ako makapagpa-play ng Soda Pop. Eh, turn back tayo ngayon, Milagros. Ha? Siya, 7:03 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Bibig Premium. Magandang umaga kay Desmundia. Good morning. Magbabalik tayo with more of the hits dito lang sa GV 99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
3: Alang sakit-sakit.
5: I can do this. Ako ni Agyong Kawan ita.
4: Nako naman. At yun na, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing discarte.
6: Rexidol Forte.
4: Kaya pa, meng?
5: Agyong-agyo.
7: Rexidol Forte.
8: Mas bilis banat kaysa kaya apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
6: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848.
10: 045-598-3000 or 598-3030.
14: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong jeta at ehersisyo.
15: United Home. Unilabyan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Yannick Vibes Red, GV99.1, and the headlines to 748 Oras Among Pilipinas on a Turnback Thursday on the 28th day of May 2025. Few days left before we move on to a brand new month. Kamusta naman ang inyong May? Ako para sa akin, para ang bilis ng Mayo, ano? Kahit na ang daming mga araw ng May, iba 31 days, pero para bilis, parang dumaan lang. I don't know why. Probably it's because a lot of things have happened, are happening in the Philippines. Super, ano? And that includes itong patutsadahan nangyari sa loob ng plenaryo ng ilang araw that eventually led to a walkout of the minority bloc. Naalala nyo ba? This was last Tuesday. Ngayon, medyo naglalabas ng... naglabas ng statement itong si Senator Panfilo Lacson. Wala siyang pinangalan ng senador. Pero sinasabi niya medyo STUPID yung remark na ginawa ng isang senador daw sa isa pang senador dahil hindi well niya minention ano sa inilabas na pahayag sa ex nitong si Senator Panfilo Lacson. Basta mukhang nakuha nila ang pikon nitong si Senator Lacson. At ako napikon din naman ako dahil, pero alam natin, oh, although hindi pinapangalanan ni Senator Lacson yung pinapatamaan niyang senador, alam naman natin na nangyari sa mga nakaraang araw, di ba? What happened? Itong si Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta, yung nagsabi na parang kina-question, hirap kasi walang legal background. Ano. So ito yung naging pahayag ni Senator Marcoleta nung Tuesday. Ano, nung nagkakasagutan sila ni Senator Rizzo Ontiveros. And I quote, "Without giving meaning to anything, ito po ang mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito." Unquote. Alam mo yung nagbigay ka ng disclaimer, no? Not giving meaning to anything, pero napakamalaban yung sinasabi mo, no? Tapos, ito naman yung tweet ni Senator Ping Lacson kagabi yata ito, basta kahapon ito. No? And I quote, "In a condescending tone, a colleague who is a lawyer took issue with Senator Ontiveros. Lack of legal background. I have a simple message. It's the rules, stupid." Unquote. Okay, sinabi ho ni Senator Ping yan. Kayo ba? Ano bang pananaw nyo dun sa nangyari? Alam mo kung ganun kasi yung inyong naituturan every time that you're challenging yourselves. Alam naman natin sa Senado talaga maraming dibatihan talaga yan. Kasi nga, you scrutinize everything that you do because kailangan na malaman if it's really for the betterment of the country or yung inyong sinumpang tungkulin creating legislation. Diba? Ang dami naman din mga kasangga nitong si Senator Marcoleta as far as the majority is concerned, na wala din namang legal background. Diba? So, pati sila diba? Pinatatamaan ba sa ganung usapin? Ibig sabihin ba, they're lesser of being senators porket hindi sila nakapagtapos ng abugasya? Habang, ilang taon na silang gumagawa naman ng batas. I think that's unfair. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, sa atin lang na mga ordinaryong Pilipino, na hindi naman din mga abogado, hindi ibig sabihin hindi tayo abogado, hindi tayo nakakaintindi ng batas. Diba? Na hindi tayo nakakaintindi ng panuntunin o panuntunan. Diba? Ewan ko. 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. Ewan ko, anong iniisip nito si Senator Rodante Marcoleta? I don't know what he has in mind, but There you have it. Mga ka-vibes, we are live right now on Facebook. You may watch the program over facebook.com/GV991. You can also listen to me through, well, aside from GV99.1, of course, on the FM band. You can also listen to us sa kabilang bakod sa GVAM 792 Naglilingkod sa Bayan. Our program is being broadcasted simultaneously over there. You can also listen to the program over your TVs kung kayo'y subscriber ng Signal Digital TV. Nandiyan po kami sa channel 306. Or if you know someone who has a Signal Digital TV box in their homes, you let them know. You can also bring us wherever you want to go. May mobile application on MixLR, or you can use their website, whatever floats your boat, and connect to mixlr.com/gv-99-1 for you to be able to listen to the show and interact with us. Pwede rin po kayo mag-comment dyan, okay? Say hi, good morning, and let us know kung saan ba kayo na naroroon. And I know you're fresh from your vacation, so I do welcome you back. Mga vibes, before we continue, let's greet our sponsors and our partners for giving you the good vibes. And mahal na mahal namin itong mga advertisers namin. Maraming salamat po, ha? Siyempre, sa mga nabiting ng kanilang good time kahapon, why not try Capito Sports Bar in Mabalacat City? O meron ho silang back-to-back live bands. Meron ho silang billiards. They have yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. So, you know, it's a good place to unwind and to have some bonding sessions with your friends and even your family. Correct? So that's Capito Sports Bar in Mabalacat City. It's open 24/7 at wala pong entrance fee dyan. So if you haven't tried going to them, subukan ninyo. Capito Sports Bar, Mabalacat City. Hello to those who are craving for pizza. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Malapit na silang magbukas ulit for franchise, ha? So stay tuned. You better follow them on Facebook. Delish Cheese Dough Pizza. Alright, 7:56 in the morning. Magandang umaga kay Ate Riza Gamboa. Sabi niya, maanalbe ko pa ne, keng debate ta KG. Pag mitatas na labosis, kakarog ko salo. Ot me gulula ne. Pero ken kung side daddy Madam Riza Ontiveros. Sabi niya, meron na naman nangyari ngang ganyan eh. Nung nagtatalumpati na naman si Senator Kiko Pangilinan. Tapos, parang sabi nitong si Senate President Alan Peter Cayetano. Parang you didn't learn your lesson. Nag-apologize ka na kay Senator Robin Padilla. Tapos pinagtataasan mo na naman kami ng boses ngayon. Ganun ba tayo ka? Kabalag sibuyas? Is that how... I don't want to use the term weak, ha? Let's say sensitive. Ganun ba ka-sensitive ang ilan sa ating mga senador? Napagtataasan lang ng boses, hindi nagmura, ha? Tumaas ang boses, lumakas ang boses. Di ba? Because normally, kapag ikay abogado, I don't know, ha? I think that's normal. Pag ikay abogado, na medyo tumataas ang boses mo, di ba? Lumalakas ang boses mo. Di ba? Ganun ba yun? Pag tumataas, can't we just focus on the points that are being raised? And those are not, you know, actually personal attacks. Pero bukod dun sa sinabi ni Marcoleta, na Senator Marcoleta, na walang legal background, that's a personal attack. Na kahit na sinabi niyang marahan, I think that's below the belt. Right? Hello to Nanay Pines Jackie. Good morning. Parekwaso ng Amazed by Lone Star. Thank you and God bless. I will try to check kung pwede pa siya for our mellow playlist. Okay? Kasi ang nakalinya na dito medyo mabibilis na, Nanay Pines, ha? Meron ka pa bang pangalawang request just in case? Do let me know, ha? For the meantime, balikan ko mamaya yung mga babati ninyo, ha? Top 3 headlines muna tayo.
1: The morning round of headlines.
0: Civilian-led Truth Commission nag-iimbestiga at nagkokolekta ng mga dokumento ukol sa mga biktima ng extrajudicial killings.
1: The morning round of headlines.
0: ICC itinakda ang November 30 bilang simula ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: At Senator Amy Marcos hinimok ang Senate Minority Bloc na tanggapin ang pagkatalo sa Senate leadership.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Naglunsad ang isang civilian-led truth commission kahapon, araw ng Miyerkules, upang imbestigahan at idokumento ang mga umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng anti-drug campaign sa bansa noong nakaraang administrasyon. Kasunod ito, pinamumunuan naman ni dating International Criminal Court Judge Raul Pangalangan ang komisyon habang nagsisilbi namang adviser si Cardinal Pablo Virgilio David. Naglayo na ang grupo na makabuo ng credible public record ukol sa mga pagpatay at umano'y paglabag sa karapatang pantao na kaugnay ng drug war. Ipinaliwanag ng komisyon na hindi ito humahalili sa mga korte at hindi rin nagdedesisyon ng kasalanan, kundi nagtatala ng mga katotohanan at karanasan ng mga biktima at kanilang pamilya. Kasama sa gawain nito ang paghahanda ng public hearings, pagdokumento ng mga testimonya at pagtukoy sa mga pattern ng umano'y abuso na maaaring maging basehan ng reforma at pananagutan. Kabilang sa mga miyembro ng komisyon, ang mga forensic expert, psychosocial specialists at human rights advocates na tutulong sa pagbusisi ng mga kaso. Tinukoy din ng komisyon na mahigpit ang hamon sa pagtukoy sa tunay na bilang ng mga nasawi dahil sa magkakaibang statistics mula sa ahensya at organisasyon. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na pinaghahandaan ng komisyon ang mga susunod na pagninig upang mailahad ang mga kwento ng mga biktima at maitaguyod ang katotohanan at hustisya. Itinakda naman ng International Criminal Court ang November 30 bilang formal na pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa ICC Trial Chamber 3, pinahayag ni Presiding Judge Joanna Corner na handa ang korte na simulan ng trial sa petsang inirekomenda ng prosekusyon. Itatakda ang mga pagdinig na araw-araw mula sa simula ng trial hanggang sa judicial recess para sa Pasko sa December 2026. Tinukoy din ng korte na kailangan pa ang ulat ukol sa kalusugan at kakayahan ni Duterte na sumailalim sa paglilitis at maaring i-adjust ang kanyang presensya batay sa rekomendasyon ng mga eksperto. Ibinagutos din ng ICC na siguruhin ng registry na magkaroon ng interpreter sa araw ng opening statements upang maunawaan ito ng mga taga-Pilipinas. Binigyan ng mga takdang petsa ang prosecution para sa pagsumite ng listahan ng mga testigo, ebidensya, trial brief na gagamitin sa kaso. Samantala, hindi dumalo si Duterte sa status conference matapos magpasa ang kanyang legal team ng waiver sa pagdalo sa pagdinig. Patuloy pa rin pinaghahandaan ng ICC ang mga susunod na hakbang ng paglilitis habang nagpapatuloy ang proseso ng pagbubusisi sa mga paratang laban sa dating Pangulo. Inimok ni Senator Amy Marcos ang Senate Minority Bloc na tanggapin na hindi na sila mayorya pagdating sa pamumuno sa Senado. Ayon kay Marcos, dapat igalang na minority bloc ang desisyon ng mayorya na kasalukuyang pinangungunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Giit niya, dapat tanggapin ang resulta ng bilang ng boto sa pamumuno sa Senado at itinuon na lang ang atensyon sa paggawa ng trabaho. Binigyang halimbawa niya ang naunang pag-upong Senate President ni Senator Vicente Soto III kung saan anya ay tinanggap ng kanilang grupo ang pagkakatanggal sa ilang posisyon sa mga komite. Ngunit sa kasalukuyan anya, lumalala ang pagsisikap ng mga black dahil sa mga issue sa media at mga political na banggaan sa loob ng Senado. Tinukoy din ni Marcos na nakakasira sa reputasyon ng Senado ang mga usaping ukol sa Blue Ribbon Inquiry, impeachment issues at mga panukalang reforma sa konstitusyon. Giit niya, mananatiling solido ang kanilang 13 miyembrong mayorya habang ang 11 namang miyembro ng minority ay nananatiling hiwalay na bloc. Sa kabila ng mga usapin sa mamumuno, nananatiling hati ang Senado sa isyu ng leadership habang patuloy ang mga pagtatalo sa loob nito. The morning, oras po natin, 8:03 ng umaga, mga ka-vibes. Kamusta yung mga bakasyon ng mga bata? Ha? How are you? Okay lang, linggo na lang, back to school na naman ha. Sari, nakapagpahinga na maayos ang kanilang mga pag-iisip. At siyempre, sana'y nakapaglaro, di ba? Talagang na-experience talagang maayos ang masayang childhood, ha? E total, tayo ho'y nag-turn back Thursday ngayon. Ako'y yun ang sana'y wini-wish ko na naranasan ng mga bata. Naglalaro kami sa labas, nag-ahabulan, di ba? Eh marami pa kasi mga bakura nun at di ba, hindi kagaya ngayon na very limited lang space sa paglalaro talaga physically, ano? Hindi makakapagtago-tago ang kapas sa labas. At saka nakakapaghabulan.